0: para sa tiyan.
1: Kaibigan, alam mo ba na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, mahigit 70% ng mga sakit ay nagsisimula sa gut o colon? Kung constipated ka, bloated, may hyperacidity o iba pang problema sa tiyan, sinyalis yan ng hindi maayos na gut o colon. Kaya i-clean and fit mo na yan. Para happy gut, happy life! Mahalagang paalala, ang clean and fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: No need for words when the music says it all. Welcome to Night Shift, where the music takes over. Playing more of your favorites non-stop. Mondays to Thursdays at 8 p.m. to 12 midnight. Here on Eagle FM 95.5. For the love of music.